0: top log itu to irwai i was nyau sup i we to ba when the step i we kelam cepang ich nong yong a wader wai do ma daniel samiti tega tu nu poe jerwi ke wan ke program ke te to ku yo i ye kelam cepang ke ni ke mei mariang yong i le ni ke bayram au yong i tau yo open tem open up cepi ya i kelam halor ke jing kelam go ong IMK musnyau tu ye jing kela yong ka bayram au wa ijing kala we jing MK myong ka hey to wa kini gisngi kiwe mi we siao sukhanai phi wa gani to ga sen ko nang kong ko pente mi che phi go api ya kani ke jing klam mo de klam de kong i banderoi chulai wa man ka assistant teacher ton api ya kani ke jing klam yong ga kong che phang kani ka bay ram au
1: Yipi heni ipor tok ko ong dekten phareng understanding climate change and its impact on the world. The yagani ga phang la depan kala hekten pnar to isnyau tho halor ijing kala ka sun binen wa ikta yong ka ha kani ka prathai. The gani ga phang man go ko kong san bha ne bha kani ka climate change la ne ijing kala ha ka sun binen mto akta ko do kat ye kri yong e. Henry, kita ko yo worro ko wi ke pertai. Kita ko na do ki bru, ki merat, ki klo ki kejam, ki ki wa, kam tam. Jor bhai kita ko ya gni gel er ko i ri men sen i man ke sngi. Te men tu pechat jung mut o, kat tu kat ni ki benta, ki wi to wa gni ke climate change. Ha ko wan kong, ton ni pechwa i, ke yi gni ke climate change. Kani ka climate change mud I jingkala I waslam ha ka sun binen wai wa ha ka mariang yong ka perthai. Ka perthai em go ka ayom liyur, ayom talang, kam jo le wa ka ayom slam. Tang wa I wa pala to kat ni yo I da pair bha ki ni ka ayom. I rikom man ki hai por liyur yo I rab jo richin, uslap le rab duna. Kat wa hai por talang wan da smat bha umet. Tetapian bahaya portlang, kat ni warga meriang le derau bahaga. Kini kijingkala kita net slim, angkika kata ke climate change. Iwa arnawan kijingya per haperdi ke weather warga climate. Bon sen I kibru kulmari haperdi kini artli kijingya per ke weather to kijinglong kesunbening hai port iwa tetapian tam.

kiu anggi ki western music lani ki ruai pareng haku pentem ye pi saya ki art li ki ruai i wenengkong wada ruai na ki osis i ruai wa ipertu ki wonderwall pen bot se ruai i wa arwani wa pertu evil ways i wa ruai da ki santana

0: kani to ka akashwani jwai to yes dance dania ki program hai to banne ka janmit tanaka akashwani jwai hai to banne ka janmit de emia ka interview hai to banne ka sneak wa kanmo ram ho ro shluk ka prathai kam ka world bd arjar arpanru ta inaka akashwani jwai de yo emlang wa uma treda miki dakar uwaman uwina ki nong ringam nakachnong pantor lang ten have the chimia kanik interview da umar reman nartyang
1: to kublai piwara ki perlok ki awasnya ni ke program ke yong e ko wan na po studio ke yong e ka akashwani chua tai ne ke janme de amlang u ichrup umar treda miki dakar nakachnong pantor lang ten Wamanuma uwa kiit pa taniyo de em hagani ka kam ringam. Tay ne ka janmet ka to ka program ka wi kalami hey to uwa ka ne ka sngi ku ongi ka wall bd yong ka ni ka snem arjar arpon ru tong ngay skem I em lang yong uma trida miki dakar kam u bru uwa dari ki ngap wa wi ochibon ki jing batay tani ki jing mot hey to uwa ne ka sngi ta sa chisen pa diak sngi pa hai pima chikani ka program ka yong e ka wa wi ochi kali katu ka ni jing kali.
2: Kublai sibon ma ye ka jing pedang sia bahai yong pe
1: toma de kublai pile kam jo ta ni ka por yo poi pet bet chaga jing kali even kom do jing kali ko asnya on pe ma wa u yi o u ngap
2: ju ba bi ye gite ge jing kali ngap to u bine ne ke jing thau ki wakhian yong balai tang wa ki kam yong u he ge le da ong gi le dam em ngap wa ni ka perteng yong ni ka perthai kun na ga do chi perteng wa bru gi deng ni bha u ba I woro chnya he gi deng Kesentu yau yau jeng bami. Tadi we mungap rau yau gitu pol dan nego tu yang cenderang, gitu kentai yau mu congkai yau man gicin. Nego tu gicin mi wan gidin. Kau kat te u emu ga bentar gua kerubahan di bentar yang iki bru kimrat hadu wagi den.
1: Tos nyaw suk mau nyaw yau teka cuba ke yang pi. Iwanang pentip cok cok cibon ya warok ki perlok ki awak nyaw gini program. Nai pak jen warok ke pertai tip bagi. I jen yau ong bagi tau ngap tau manu jeng tau yang belai. Uwa herre cerong temanu ngap uwa yo iku ngap dan uwa dek bru han pia ngap emu cibon ki kamba ki u de le u han manu jing thau khian le wa lambai jing em yong o wa yo kha pen roi ye ki jing thung dan ki sentu ki skut ki yo yo hai ne sla kan dau perta ta kwa anu tim na pima hadu ka ron jeng ma ai em gini ki jeng ngap
2: le de lai ki jat pi ki jat ngap mo mi to ha tu ga colony ong ki ke skum ta em kibon ge jat ngap no do to ngap lo ve kibituan tang wa hapo wan ge tun ge ksin le ne ge colony em do literally don hi ge jat ubi to angge o de yang prang angge workers unong ki unong litho bam ubi wan angge o drone angge o ngap tung le ne ngap chenrang ko wi wan angge ka ge kwin le ne ge sim ko nong pungkaroi kam te em le jat ki ngap apo ga ksin sa
1: to ma pe ya kamu bru wa da ringap ha tetip da cham sap mama adu kam wali teli ki cak nyap ki udah mapo yang ketuka ksing uwi to ada ombi uwi to u manungap uwa uli to ba uwi to ujak nyap to kangap kentai so wi anungap u ngap cenderang kita to gile cak ki ngap ki udah mapo yang ketuka ksing te he to wagani ka kam ko pi da chim da taba pi I ko aps nyau na pi ma na do ka snem hi ko da sedang pi uri iki ngap
2: ijing sedang yang ngayu ringap mpem slem he par lockdown

0: Mut arjar katendi arpa.
1: Arjar arpa.
0: Arjar arpa.
1: Peti por wam cha de giu lai skur. Te hap dam no in a skur. Te em thao lai di chi wan likhi la chulum. Mya te snyao no kata ka sur ringap. Pen man no yi ngawo. Man nong ringap o lai thuk ngap. Ho pelut yi por yang ngal lai yo. Man kao nong ringap li thuk ngap. He te kam te. Man hadu kat te kam man kao nong ringap. Nadu ti por.
0: Tasnya suk mau snya aku bor han pia hagi por iwa ada ya pakang ka cenong ka tham pi ra mi gani ka wi ka jing man toy ko man pika pru wa ki it wa ri yong ngam te he to wa ni i ring up yong pi iwa kam u bru nei wan yo pi yong ni ngam wa ri pi do ni sngi wa kan ni ma ma
1: yu ni ngap yo i de kam tu de lai tu i cha lum le ni sa pa klo chiki thau gi wa da pen yang hi le ni wa chiki po slat ni gi te gi thau ju yo i ma
0: mut wo yo na klo na kjam ni gwan gwan ki thau gu emu to mot phi dal chim dap ta palang bi yo tu ngap ha ma hei to wo gni ga ringap ki yong phi kam hei won i thau i wo biang ba wo ri la ne wo palang yo to ngap ur da palang bi ur chim bi na klo na kjam na ne ni gwan gwan ki thau ur dap chim bi ma
1: i wo biang ba palang uri yo ngap to chi ki thau ki wa man chalum to ri u jan cha ki yung ki sem yu phila ra jan cha ki yung ki sem dau em ki do ki ma kam tu kat ni par bleaching jo the bleaching gi bru swe ge sa ne chi ki do ben a cheri dau sma tem ne ungam o biang bha to mut chi ki thau hi chi ki thau lum
0: ta he to adak juba om ba yu a suk wi ti mon i warap chngai na ka chnong ka thau i wa man klo man ka jam i wa dang khot ka ra so dong so kun ne ka mariang nong mai te ching mon ta kamegi ki por ki wa biang bhau sudangi uri yong ngap nei ba la da kur unjau ja jingthung ong em gi jingthung gi wa thung i dai talang yo yo ai liur em gi jingthung gi thung dai liur yo ai talang tobot hai to wa ngap wan kamagi ka ka por ko biang du palang yo wa uri yo
1: ko biang bhau ri yong ngap kar ka mi chemi to hai por chiting bra agas ki tu to da sedang dunas lap ki sentula da sedang mi na nuduk itu ke por ta mut da biang bhau ri yong ngap la da ri nuduk ini ke benai chon julai em bun slap tem yau lai tho bam ta dau yau i te habi ri nuduk chiteng akas le ni hadu september la paten ni tu hadu benai wa ar tang mani wa biang bhau sedang ri yong ngap sa
0: pi ai to ogni ga ri ngap ke yong pima ma i wa sinya chu bun ke penta ke wa da la lu ti pi i wa ya ta ko pi hagi wan wan ke penta ai to we ri ngap ta ko au sinya lo ni utip na pi hawa ri yong ngap kam ki de ma ki kijing e ki wa phi ya tong kho phi
1: kijing e ki we che mi kam gi nong ringam ko vi to uduna gi bam man de duna gi bam mut ite uduna gi bam uduna gi den gi se yo pi kat ni de duna bha gi den gi se ki mi sen tu te to ivi wa ar wan jing yap yong ki ngam yu mut ke jing yap yong ki kam tu pan skum ba te to yu wa che mi sa
0: o ma ta sa to gi jing e gi wet ko ringap to ni ki dau ki wa duna ai khloi ki jam om yo abam de ki ngap ko aran to ka jing yap ko yong ki hapo yong to ko ksing nong ma ta hawit ko igam ki ni ki cha jing e kam tam hai ta ri yap ki hapo ko ksing em a de ki vit wan ki lat ki wo tho jing tip pin ki tana sarkar ko to pa ki ka kam ri ngap ko tho binya ni ki da khna wo cha mi tri thit wa chi ai yap yong ni ki ngap
1: yu pi em mi yap ki ten ten ne wa du bam ki no ta yap no ki gam tu wa ra mi yo gli tho bam ta em wan de wa yap kalam gi kam yap ni wadap cha iskasi hilgam tu ta itu idau we yap kam tu ta mut idau ten ten de wara bam gi de wa per ni ra gi de wa em kenja du wai ta ta ibin ta hawala chi kin sarkar ta ju yo i gi ngi rap ju pta ki i gi de wai wo ya da tang wa mo kam man hi ong gi ke kchut ta rap de ke kalam rap e u yo ta sa rap yo radio pakai wat ki ngi rap
0: pon de gi kchut ki wa melum mala dang ye pun ba
1: oh emi gi to wai sa
0: mut man to da klam da to i por yong ka tu ga cecet ku tut mut mi di wo pen im ni wo pen cecet gitu gi ngap ki uri nong ma ta he to wa ni ga ringap ka yong pi ka bru wa da pe di yo i kinga met wa stem to mut gi lat ki wa tho pi wo ya da cho cho i gi te gi ngap ki wa pi ta ri pi
1: ku wi na ga lat ko ya da ba ku ya da yong ngap nang kong em kam pen khoi ti stai le da yi pen khoi ti sta mut Lagi nado kenyang, kenyang wo bam jitu gingap, kekejut kewo bam, kewo penyap jitu gingap. Hab je bahaya pun kau tista yongap. Iwa arwan, habi wo yedai un no slap leni nakal air. Kenang wa yodamu jehe, yodamu citam tu ngap. U ni bahau ngap u sejab bahau.

0: to henipor hapo kani ka studio yang i ka akashwani juai hapo kani ka program ko ang i ka kisan wani ka program he to wa kilok rep te nege jan mates nyaw kmenu upen tip cha pi wa emi yoma dami hi la thong na ka chnong saba ko hapo po ka west gentle hills te pediang saba pi ma ha kani ka program ka program ka mong tu ka program he to wa kilok rep ha kani ka program o ne liang yong ka sorkar da pencurur ga yakani ka program wo churu wakani ka office ka yong i ka akashwani juai we wa hakani ka program chu yo lad wi klam wa ki nong rep he to wa ki tikit i kam chu le wa ki sep sorkar ki per ko per ki to hai liang yong i re bir yang ki wan ki hakani ka studio ki yong i ko patai penche he to wa ki wan ki wan ki kam rep kam riang wa kiwitiwan ki jetkam hai to wa karap kariang te pediang sa ba pi sisin hai to wa oya kli na pi mo hai to wa ki de ki te ki jet ma rap ki wa rap pi hai ta chno yong pi ha saba ka chnong la kum ju snyaw mo ka chnong saba te pediang sa ba pi sisin hai to wa upatai pen che pi hai to wa ki de ki te ki ma rap ki wa pi de rap pi ha ta ka chong yong pi
1: e ne yong e snong saba tamai tamok hi jo mana song sba sba man ko khabar dar ga asam karap yang long te jing rap ista sing rap bonus ing cermit nu melau ko ba te sa rap nang ndong ate
0: om bagi ma rap ki wa rapi to us ing u cermit wa ko ban de te mulu mana ma he to wa kam ong pi ka thau ko yang pi rap

0: dan te utu tu man tu me jam tu mana thong tu tu do thong khian do thong ma thong ma dan am tu tu me am ro bo sum beo tu tu do thong me bana am te na le so mana ti ho na January February te be jam tu te kan ni an mo do bon ki wa thong ha lo stier bon te thong bana le so am te tang ma do July August chimbing tu sumbe wa thungi utwa thungi man hem yo sa mon man kam sa yin dong ta wa lung mar he biang
1: ta ti ye pi khana e wa kam dong pin tu mo u he por thung mot ka te bana de chim pi u tu u wa wo do hoy wa wa e an pi te wa dao mi wan mo ti ye pi khana ha wan ko ru kam ka te wa pi le pi ka man tip pi mon uni wo ho pun am kam u wi wo ho him uni wo ho bu thung
0: sa man wi pi ha tu mun ta da mon mat da mi yo mat da rong am chi da kha un ni mana thong tu mat da kha yo mat ar ad sna ar mat ar be ar tang le tang mat da rong am te mat da ho

0: hero on the amne u job e dor te amsnam hero amsnam ko am ter kom
1: ai pida pi kam ong pi ki kachnong yong pi ya jan ba ko waka asam wai wa pun ha border ka te ong pi ka yao ha jan pun he te lu di ni us in yong pi de ten lor u ni us in wa pi da rap ba pi ha ta kachnong yong pi dang em ki wit wan ki ma rap wan ki wa pi rap pi mo mem de mai
0: la us in ne om te ukuba
1: ukuba la rap in de te ukuban u mulu mala aku lipi kam ong hak ni ka program o yo ya kli te kit wa kiwi tu ki lock you up ya ka program na yo jing tip ki wai wa hak chnong saba utew sembe ka ba urap ki mo te heni por na galyang yong I kwa aku lipi wa ugi re ki jaj sembe ka ba ki wa pi darap pi hak ta ka chnong yong pi hasaba
0: sembe ka ba bun ma bun jaj ba sembe ka ba tengot ko bertik dan ada bunore tu rap I chnong I rap manyi rap
1: Urap e jumen toy urap bon ke jing mi.
0: Tu merong I ik ba mala. Warasa u sotang. Jo ik ba juai mut kite ke ba urap para men urap na.
1: Oh begini ki jak sembi ke ba ka mampu u ke ba mala. U ke ba kitin tu ki ura kho pi. Oh begini to ki wa e jumen toy bhai pi em ke te ke jing mi urap bon. Ba ni wi te wan ke jak sembi ke ba. Tu ni jak sembi ke ba le ku wa nu sembi u yo pi u bu na ki he ki sian mo ni u dang hap di thit lipet mi yo pi na ka sarkar ma
0: lo ri udah chnong am tempo mana ku ar tu ku lu tu ku ba thab thop tho ha yong am ku ba gi lok mo dong ha te am ku ba mo kam te li himne te da la yong ha mai am ku ba wi ya ye yang an tong e churam kam te te ne ne mne da sum te se
1: ta ye ni ka warap ku ku mrep yong pi mo yo ku ba hai to wa ka mariang ne ka beram a mo ku wa ye to kho kam ong wa jan border ka asam man ka ta ka thau ku man ku rap chit ta hai to an wa ki ki wa ki ha ki hali ha tor yong pi ka man ma ka ta ka thau yong pi
0: ki hali ha tor ki che tai man piang ai among hai tu rang re te te do man te mai ta man erong er om man yong na re te man hai tu ro jor rang ber thai na hai te man do pa ba am te ta ra em slap ni mala man erong ni yong man ka thau na re
1: te yi bu khna yi wa ye ka tu ka hali ka tor ka yong pi ku wa phi da thung pyo nu ku ba ti yi bu khna yi em ki sbo la ne ki da wa ki wa phi pen em kam phi ha chwa thung pi
0: em ki da wa sta ka ni mu de da ben pa ba sa sta mu sa par wa dap nyu ra te
1: ki te mo
0: a ki te
1: da he to an wa yo pi ha ni ki sngi ku ka ni wa ka sor ka da pen chur ba ko ya ki nong rat mo wa pen em kam ya ki ni ki sbo ki wa pen em kam pun di di wa chna da ki ni ki ranam ki phlang mo te hakata ga chuno yong pi de mq pen em kam dai te mo pe mai ma
0: pe em
1: pe mo te em ni na galyang yong sorka le ki wan e jing pen che ni dik tip ki wa na galyang yong ki wa e jing tip pi wa u pen em kam ba ka ni ga chuko ka ni to dai sbo ar ka ni mo pe em mo ông bị pin em kam bị pin cái yuria của sapar mà pin tu mo
0: yuria sapar
1: Tớ đây với EP kinh nghiệm sport, các bạn yêu bị yêu bao yong pi, nè, nó vui sớm mà vui sớm một em ấy cái chính ta mà em mai mà
0: chính ta em ấy gọi là anh em đâu khuyên nhang, mà đục ba thì mình cảm thấy là vui sport yêu rồi em tu mà đục ba mà nó mình đi tăng đâu khuyên nhang anh chỉ ông ấy nhang tốt nữa phi, nên đẹp phục thông là vì vì trời mình đã phải ở đây buổi chi pha khó sản đơn lì em vui trời trời vì trời nên đâu ba nghe nó khai bang o slam slam pun pren duk bare sa ida duk nyang
1: te kor kom rep an yu o kor kom sumar wan yo nu ku ba wa thong bi he tai ka man mai ma
0: sumar sumar ta mana to por wai mana ko kor pang tu tu harai ye aku buat yo habuk ku I lah nang lai ko ne sa per deh li lai ko ne yo yo ko sungar ri yo sungar yo untuk lai tang tu kor pang da lai nang wa mana king hali king ore hian ok tai hirn te mana khang te mana khang to sap khang om mana khang mon ok ba ti por he
1: te yong nu ok ba wa rapi ai tai mo kam pi kam ong pin ni da rap pa bi du du nang khian mo du kini gi sngi yi pi kuna imun mala he to wa da yu du jor pi wa kini ki snem ki wa da lai wa o snem ma kini gi snem mor kaman yo bi gor kom yo jing yo yo ok ba man snem
0: Kuba, kamte kuba mai emro na man angat katur komurep katte po kuba man kamte emro emro man lor

0: Đó chẳng là quản lý mà chỉ phép thằng đào chẳng sẽ một cái này một cảm thấy mình chua một ở đâu vậy không cái này thằng đào chả cái ngày rồi đâu vậy này là mình dọc vậy ba thế ở đâu vậy một cái này một cái tệ lắm đâu vậy mà hỏi cái bài này làm thế đâu nào ba
1: thế mà sản xuất bài này và one piece học ở đây studio cũng y của EP chính bên chơi hay tọa và P đã rap bài P cảm ơn bên này yếu suy cảm chủ đề và chỉ buồn cái này cái sinh bị cái ba cái và P darat babi hakata ka chunong saba des nyaw kmeni wa one p hakani ka studio yong e he to wa kani ka program ka kisan wani ku angi kesur nang kilo korep te hachwa u pungkut ima nagaliang ka yong p kam u nong rep ki ka ka jing ang nup yong p sekubi le ka yi ka kubor cha ki witwan ki lok ki jor ki wa up ya kani ka program kam tam ya ki pra nong rep ki wa up ya kani ka program de yi jing e jing klami yong p yo bor yo mun sim wei wa yuruti wa garap kriang u nangku go te chikentin argentina ke liang yang pi
0: ten liang ngal e mut ke kubor e si pai ba nong rep wa am kam re mer re bhai nang wa ke ting rep u like ke u sap ai ke ting rep hab sinar rep i mer hab hab perchang rep i wa me dur nang wa te ting rep yang i like ke sap ai re ne man yu man go ke ting yu mento ye i sewile ko an liang ke government ne liang sarkar mut kam tab gi nong rep em garap ni dam bien mot em kam ne kicing garap nang sarkar wo kido wai ko to mi khnang wa jing ra yong iman gi wo se sto
1: ta ko ble chi bon yong ma dam he li thong na ka chnong sa ba ne ta na west gent hills kam long ne wa ka ni ka chnong ko wa jan bha wa ka asam te s nyok men ni ne du ne ta de wan ma wo pen chi he to wa da re bha u yo usin kam ju yo ukba ti yo lu ti wa I kreat cito mi yong pi haka kamera kam riang unang kui wa unang yok mentoy wa unang gi pu pen hek pen kemai ya kani ka rap kriang yong pi yuruti wa ublai kan rar unang te ui pi dei chet itram wa wa yuruti wa kitu ki jing ang nut yong pi hei to wa upun orlong upun ku pen hek pen kemai dei wa yok cibun kita ni ki jing e kam ang pi dei tekuk pi yuruti wa kasorkar wan go hakata ka thau yong phi wo up ye te ot inam yong phi khnang wa kharap kri yang unang ku go hagini ki por ki singi kuda wan te ko blech bu ne por yong phi sachi sin ite dan he
0: blech bu ne phi
2: na ka akashwani jwai ha ka program ki nong rap na ne ka farmers program de ye open up chpi ya ka tantu ka interview Nanega kali tiket wa uwi niki long urem utata umada mehi latong naga chunong saba hewe de chimia kaniki interview da umaban chemi paswen. Tangets kemo ki long nong up radio.
3: No kantam ki perlong. Ki perem de yo pichibon ijing mon lane ijing mentoy naga tentuka program.
4: मदद करेगी
5: कुबले शिबुना अब रेडियो एम लंग पीवी इस नक्ति लंग पीवी है परचंग योंग ए वो चक्री भी रब हा ये भी उमान की अनररी मेंटर दे लंग वक रेस ने रिसर्च ऑडियंस इंटरएक्टिव सर्वे एंड इवैल्यूएशन लंबाग निगो मोबाइल एप्स योंग ए ये भी ए जिगमन है ये तो वा इरुकम ए प्रोग्राम के अनाउंसर kam jule isyansu wi men toy yong ki program ye phule ye ni dei wa khnyan phi ha ka link na facebook nei te register e ching mut yong phi yurap ko yi open ba we wo ra ye na mo ba ka akashwani kam te haman do kam ki nong up hidan hanre ya khamat he wa wan ra yi kala chirup ba ka race mobile app
3: kanito ka akashwani jwai to pungkot iya ka program dei ruwi rwai nauma anvil retreat lalu irwai with the apartheid samen harot pai

Kanito ka Akash wani juai te ipor dap inyau ar permanent hewde biangan ipor I. Uye petanyi da ka wetawan ka program. Ta uye petanyi da ka program. Ko onggi ka health program na ni ka program ko yeto. Hei yeto wa I chan itram.

0: AIR at 90.
1: Kanita oka akashwani jwai ta haka program ka health program na neka program he ta wa ichai itram taman to ga janmed open up ichupi ya iklam na ka doctor R Sanram we iklam ka hajrong ka phang understanding blood sugar in the body common isnya to em yong ka chini haka men yong e
2: mentuk singi yo yaklami yakubi ke benta yong ka chet ka kia ka te to ka blood sugar la ni ka blood glucose ka womut ka chini ka wm he snam yong ikibru ka ni ka chini la ni ka blood sugar ka wchem he snam yong ikibru to man ko ka primary sugar ka ni ka chini man ka le ka source of energy yak met yong ikibru ka womut wai bor yong ikibru 1 e na ka ni ka chini ka wm he snam yong e ka ni ka chini man ka le ka wm kam ne benta ka chet ka kia yong e la di e yu snyao to ya ka ni ka blood sugar level la ni ka chini ka wm he snam yong e ya rap ko e yo tip ba e urai ye rukom bam yong e rukom di yong e he ju i por ye rukom im yong e la ne ye lifestyle yong e khnang wa yo yi yo ya ka met ka chet ka kia ka yi ka ni ka blood sugar ka ni ka blood sugar la ni ka chini ka wm he snam yong e to ka concentration yong te glucose uniu glucose 1.8 snam yong e lengba ibam idi yong e ka womut wa hadin wa dep ibam di de penmi la ni de produce ya uniu glucose we de pelang yo hai snam la ni hakamet yong e kibru hawi ibam e yaki carbohydrates kini ki carbohydrates pragi la ni yu ong broken down ge so uniu glucose wa de psia hai snam yong e kamon kamet yong e kibru regulate ko la ni penbiang ko ya kini ka blood sugar level hai snam yong e kamet yong e kibru maintain go yakani ka chini his nam yong e lengba ka process ko the involve ya pancreas uteto okhlam insulin wa glucagon pancreas lani okhlam uni to organs lani do gem wa m hapo kamet yong e uni manu m kam bha ha ka process wo pen biang ya kani ka blood sugar level lani ka chini ko m his nam yong e uni pancreas the pen mi u ya artli ki hormones uteto insulin wa glucagon kini man gi kite ki hormones ki wa yarap wa control la ni wa pen biang ya kata ka chini la ni ya kata ka blood sugar ko wa mh snam yong e ko wa ar hadin wa ida dep ubam ka chini la ni kata ka sugar level ko wa mh snam yong e ku ko ta he ni por ni u pancreas la ni u te u khlam the respond u de wa pen mi u ya u ni hormones u wa khut i u insulin uni man u unong yarap ne benta ka met yong e kibru they were absorb u la ne they were kujit u ya uniu glucose he ju ipor de yo open m kam yo uniu glucose ne bha no uniu glucose mi kabor ne benta ka met ka yong e ikam yo uniu insulin to yo open tikna wo ka blood sugar level yong e kibru man go ko biang m go ha po ka normal range u glucagon uni wan u wit wan u hormones ha ko wa empor hai por iwa thangan i la ni hai por wa duna ba me la ni hai por wa ngia ai uni u glucagon ju hier u akami te por u pancreas de pen mi u ya uni wit wan u hormones u glucagon uni u hormones pa u ya ka ta ka signal cho liver yong i ya pen mi u ya to glucose wa de pelang khnang wa ya yo ai ya ka ta ka bor ko wa biang la ni ka stable energy supply ile man kani ka blood sugar la ni ka ta ka chini ko em hai snam yong e ko em kam ha ka jing im yong e ki bru ko neng kong uni u glucose wo em hai snam yong e man u to primary source wo e bor ye jabin yong e

0: doxa yong e kovo mut wo e yo ye bor yong e lo new glucose don he kovo ar ka chet ka khia yong e la de man ipor kni ka sugar level la ne ka glucose level yong e kuku hier hier ko kni ye ko wanra ichi bon ki health problems la ne ki kjun how ku kni ka blood sugar level yong e kovo ong ka ka hyperglycemia kni ye ko wanra I ka kjut diabetes kovo mut kovo bon ne perdi yong e tip ika kni ka kjut ka kjut diabetes to man go ka kjut ko jor ho proch te lup ko pertai wo ha kri india yong e hile kni ka kjut man go ka challenge ko wo kro kani ka kujut man ko ko ma ni ba yi ko kta I ki bi tuan ki do jam la ni ki organs ha ka met ko yong I ki bru kami ki kidney uklong snam yi ko kta I ki nerve ki yong I ki blood vessels ki yong I ki thit snam ki yong I kani ka kujut diabetes yi ka le open man yi ka kujut stroke la ni yi ka heart attack la de je wa here one kani ka blood sugar level la ni ko ong I ka ka hypoglycemia kani le man ko ko ma ni ben ta ka chai ka khia yong I how here ka blood sugar level yong e ubru bun sin jo tlat u jo sunyu mi chit u we em ki por la de ja with the jor re wa here ka ni ka blood sugar level ye ubru ro wa wer yong bru ka ni man go ko ma ne ben ta ki tu ki bru ki wa ya kari we ki bru ki wa pen em kam la ni ki wa kre ha ki machine ta ka manu le e yo ye u yo ye ka ni ki healthy blood sugar la ni ka chini ko biang ha ka met yong e ki bru ko bun kong ki healthy diet kawa mut wa emkam upaj bhai ye rukom bam rukom di yong e emkam bami ki man balance diet emkam bam bhai ye ki jhor ki so kham tam ki seasonal fruits and vegetables ki wa yo e ne ki ayam ha ki ayam emkam ubam bhai ki jing bam ki wa khlan u fiber kam u broccoli u kubi u karot ki jhor yer ngam ne bha uni fiber ye rap u ye absorption le ni ye ong kjit u ye kani ka chini ko em his nam yong e ta kani ye rap bha ko yo u minti ni ye ka ta ka blood sugar level his nam yong e em kam u bami ye ki whole grain kam u keo u oats ki lean protein kam I dos ear I da kha kam te ter ter ko wa ar regular exercise exercise man go ko em kam do ka te ka te nei ben ta wo ye rap wo pen biang ye kani ka blood sugar level le ni ye ka ta ka chini ko em his nam yong e nei ba how exercise I pen khlan ko ye kani ka insulin sensitivity ha ka met yong e ki bru we he te dur ye rap ko ye ka met ka yong e yo maintain go ye kani ka chini ko wo biang ko wa le to ko weight management em ka mu pat ba ye ru kom khia yong e la ni ye snga yong e ne ba ka jing khia yong e to em ka mu man biang go mo ho snga ri ne ba la je wo snga wo khia ri ji yo ye kani ka ku diabetes ta dai wo pat ba ye ka jing khia ka yong e ji reduce ye kani ka risk yong kani ka ku diabetes ko wa so stress management kani ka chronic stress kwa ye ko kta ye ka blood sugar level yong bru nei ti dau em kam I ule ye ki meditation technique em kam bha u biang iru kom thia ai nei bha I jing yo thia ye rap you manage ye ka stress yong bru we he ti dur ye rap ko penduna la ni pen biang ye ka ni ka blood sugar level yong bru ko san regular monitoring kani to kham tam nei ben ta yong tu ki bru ki em ya kani ka kujot diabetes la ni ki bru ki em address ya kani ka kujot diabetes em kam u check e na ka por che ka por ya ka chini he snam yong e khnang wo yo ye manage we he ju I por yo ye adjust ya ka te ka lifestyle yong e ye te ru kom bam ru kom di yong e upun kut o ha ni por de upun kut mo lang ai I wo ro we em kam ba snyaw thu e u manage ye kani ka blood sugar level yong e khnang wo yo ye yo ye ka met ko che ko khia dei wo pech bahai rukom bam rukom di yong e he ju I por ye rukom im yong e lifestyle yong e ye maintain la ni yo ye kani ka healthy blood sugar level khnang wo yo ye penduna ye kani ka risk yong kani ka kujot diabetes u kuntu langai I wo ro ha ni por wo em kam I prioritize ye ka overall well being yong e dei wo tip e ye jing sakhian we he ju ipor yo man proactively he wo manage ye kani ka blood sugar level yong e upun kut o hani por de upun kut mo lang o e ye ko wi ka jing ong ko wo ong prevention is better than cure ko wo mut wo ka jing ya da man ko rab ha ban ye ka jing pen chat ku blej bon
1: na ka akash manage wai ha ka program ichat itram de ye open up chapi ya itantu iklam Naga Dr. Arsene Remwe da kalam ga jronga phang understanding blood sugar in the body ngets kemo ki lok nong up radio de yo pichi bon aging mon naga tantu ka program kam lo kam jo le ka jingan tu na ka Dr. Arsene Rem he ye to wa kam an u ya dai le ne yo tip I ye ve em ka blood sugar ha ka met yong e

0: Kanito ka Akash Manijuay, iti kilo waro ipor dyan dap inyaw san paminit heb da to biyang ipor isa chisi.
1: Kanigiri ka Akash bani shilong ka khubor ng pulido Jerison Wardry, kini kilong kimat kiba kong san jong ka khubor. Wanra u mintri rangba du kari u Narendra Modi, bat ka mintri rangba du kari Italy, ka Georgia Meloni, ya ka linti ban pinklan shushu, ya ka jingadei hapadeng kini ki artli kiri. Ya shimbinta ki kinhun chipay jang ki kat artli kiri, ha ka jingkilan met bala tip kum ka pragati arajar arpun riu, kablas dang hinni kasngi ha umroy. Ya snok tilang kinong di dawai hamig halia, ha ka jingkang kerdap ya kidukan di dawai ha baro kawai kari. Pan persia eka jingdi latla ni kidawai lingba ka online ha baro ka wei kari. Bat pinbina u mintri katanat sport uba wailat miki shila ban pinlong eka cintan shivir ha shilong kamadin jong uni ubenai. Ka kubor ka babinya. U mintri rangba du kari u Narendra Modi baka mintri rangba du kari Italy ka Georgia Meloni. Kila ong baka jingadei hapadeng kari India bat Italy kala nangyok bor syu-syu baka rungru haka binta kaba hap hapo ka special strategic partnership kaba persyang kaba pensyong nongrim haka sinsyar patba